0: Bula, bula vinaka. Ongona Radio 4EB na ngauni sala ni kakumburaki na 98.1 FM and Rukuni Story Bridge e Kangaroo Point and ndo talewa sitingo na wakaviti. Kapakato kai, mei rongo mai viti. Na programo ngo endo rongo e viena vei mboin kevini wakarawai mei na tini kina tini kandua na kaloko. Na edha ngu alai se batin, ngu koro mai sesi sangani aonrobe. Tamani au tiko na mboini kua na marama basumbeka ni sambeto arin tabu tabu dola arin
1: dola dola vina
0: ke menda barongo sarmanda na kenda ivan wakanga wakayalo ena madha wango
2: nandale sonia nambung ni kuwa sa turme na roma wasendua na tikine walu kina tinikabitu roma wasendua na tikine walu kina tikine tinikabitu na bosa ni bibakta unditaki E volvol ti koko pula kina ibaba koslotu, kasa tau yabuti kumi Roma, karasa tava ti koe lebu na kanrien rien aliwena. E mbimbi bua na ibaba kosongo ni tiksar ngaya na loma ni koro, kai tiko tiko ni beliu taki na matani tu lebu koya. Enda rao ni singe ama na bebak tau ni taki ni vol ni pula virna leo ni ibaba koso koya. Kasa waka bina bina kina bua na nongo kalu, ena bukumundo ukethe nga, Isa tukuni e buru buru tau doko na namundu wakamuta. Tikine walu. E seang ni nduana e abu binaka me wakta undi takina nduana iwa wako salotu. Mi wasi wibita na wosa ni bibi waka ta taki taki kena kena waka vina binaka taki na wika ersangara batiko. Mendara ida talingan ngu na ingu na ipula. Mi siko wira me wakta itaka na nonra wakamuta. Ka wakinda itaki talinga kena na nona. Endondon mendangu matua ni sasang taka na kaongo na leo ni song song lotu. Menda tarada ki na nonda wakamuta, mi kokuwa, kandei ena nonda ndau sota, kawasia vata na bosa ni kalu. Emeni.